0: Ajak tangi anat tang tupur da chung salama pener ipaya akashvani mukuk chung fm band frequency nuklangka 0.2 megahertz nong sangtongar asinuk ten tang mizung buba transmission lapokar tana nukut piyung len anita sushi asinuki melungdang tsushi nuka angadi
1: Kakazulur Sholem Alekhem Yashi Shisatakara Dmabu Dakamya Pungmang Kalir. Life is a dream for the wise. Shisatakar Nisung Katibu Dakamya Sungjam Sungjama Asar Tanga Dutpa Tarukaki Rebranger. Diem Dema Mala Arudang Ipanong Rata Litzimilen Parnukibu Dakamya Kangadang Ayong Ayunga Tetezekata rebrang tutur aser pumang nongama yang lucia inyaka awer. Sisa akabayaki tetsubu aser ani pelem acema kandakser keje aser tensa palala acakci melen siadang alir. Nong tak nong rang loker aser tila dari acak nong sisa bulu amalir. Kutang asinuki shisaka pilamer aser tim pilamalir asin takam kangadang pungba pungba kemer anungji pilam dangaliang sangjamaliang aser teratamelen tangadatpa shimdadang kaji aser shisa akabayaki takamyatasinab aser tim la akaba kemdakzer
0: Manani Tana sushi mapang asir sentong tamtaran sa niya may lamsar. Tinatako minit pungunong local talents sentong. Tinatako minit mitsir pungunong asin litsusang na kami sa sir English nung kohimanong iyok pa ang asitse. Tinatako minit sumir pungunong western music sentong. Tiya konong asin linak usang hindi asir English nung dalinong iyok pa ang asitse. Ti ako minit lirnong lipukam sindong. Tuko ako minit dernong facts and fun. Tuko ako minit derpungonong a song that inspires. Tuko ako minit mitsunong my state, my pride. Tuko ako minit mitsurpungonong poem of the day. Tuko ako minit summernong ao takalamkan sindong. Dera ako nung vivid paradis sindong Mumbai nung iyukpa ang asitse. Ana ako nung dalinungi asin linok usang English aser hindi nung angashitse. Ana ako minit simmer nung vivid paradisundong Mumbai nung iyokpa angashitse aser biza ako nung mizungbupa transmission shibangtse. Yamaji tane sindong tamdarinsen alitse ipaya akashvani mukokchong.

Asinoki, chindiyangar asertuloki kan adanba ang asyogu manadi mangmadongnungi tiakuklajanga kan adanba ang asyitse.

Asnuki, alam la janga kinadan ba ang asyogo, manani tang tukwako minit mitsir pungwadong badan kalami, lipin na imsunga janga sangruka azang ba ang asyitse.

0: Asanaki Tiklam Kanatamba Ngashiyoko Manani Tang Tucharam Sandongnong Asanaki Meribat Sandongnong El Asangla Shipa Aupanza Nungalir Asa Kram Rokor Choklir Asa Alui Merkalir La Changa Shisa Chalam Sadapa Asanaki Angadi
1: Kretanang El Asangla Ni Kangsungzir Asa Ni Aupanza Nungalir Anungchi ni dang tsangramu tatsuga amus tabu tenet tukung tenet nungi tatsuga jambina. Tasa dang palisi usit tilaga dang sa ga kanga dang tung dibang. Kichi mapa setir sa ga tasa dang baga matanya tapansa agam tsumagukur. Anungchi tasa dang palisi yagi asin takam Asir kibung, asir lukti, cengrumi asa dangar. Iba yaki London mudung tatsi talang. Ita maajak tila tiba usit saga. Asenten iba lisa yaki ta di jimpia. Amos dendak. Nisung de maliba. Jiribang dangra cengrumi asa dangzi dendak di jasir. Panuki tsungrim blatsa samalino, chupa nungi alar rachi, iba tasa dangbalis yagi, asa dangza sushi tsungrimi tenak, asir tsungrimi parnuk inyakpa asir chimpiba achanung tsungrim temlung machinung, tsungrimi mernshi tsu usangakatsa, anungji tsungrimi nisung asir alima, tetenakpa Kicha nunga iba lisa matinyang au tzu magok. Anungji, lisa di laga yagi asin dante di jimpir. Asin maba satangar asin ninyakpa jimpiba. Kichisana ajak iba lisa yagi asatangba tsangramu yagi asir. Iba tsangramu tatsagi ayongzaga.
0: Asnaki tatsaram sandongnong. Mary Pat Angashioko, Manani, Easter Asar Akamla Tulok, Sansak Samba Asnik Yangadi.
2: Easter, Tanay Nang Baber is on our day.
3: Adana.
2: Anong to some Manza Lir do I?
3: Wana, Adakara don't want a Baberje.
2: I don't know, put an up the yakta don't want to go on ya.
3: Ah, how? Unukiatra Munrang Sang or Jack Yung, Tizan Alibagi.
2: Oh, ja. Anong na tanda paper nung jodang tung di ba nga ay galer na ji. Sa kan ni kang halang ay ya kaji ba ni sungi yada si inyak tadar. O aji tati inyak aliba ang asya aliba ka na ji. Sa ka asunok lima nung da siya dal kutang di ni kang halang mabalay pilim ba ka zong siya jatan na biya.
3: Kuda asa.
2: Anong paper nung jina ay titsir ka di la titsir aso ba kang halang cha siya. Chugo ni chugo titsir masiner. Ta sergalan tubur melan ba na organs ajak melan ba ta ida malak si ta sumang zaga zula lir jai
3: ay ya hai mai na
2: aji lai suicide asiz ba ay ban nang edem si dang ada siya ta ser ta tan bang nongji chugo ta tsinu orang ni ya mai masina uja ba na nugi ni accept sang asir na nugi chugo ni morally financially support sang ta tsu tu bu na ni ta masabu na ka jala masza da sha da so ya paper no ga zali bai sa be ga di ta ser chugo Aji parnok si aja yang kembali tu na.
3: Ani.
2: Ta last nombu tu cakap pun ada accept sa. La nam sen lak aja kerja. La iba organs tu mesti change sebab. Asal iba jadi udang kem sa kem mabang akia ita sa ita akia. Tu ceru lagi tu belum lalu nombu udang buang. Jogo pang semua rajak asal kerja tak tentu tanya tunggu ajak sih sih tak kemer. Tang iba ji successful sogo. Ta tu ko saka. Ni yamaji belum naga. Tang dashi ke de mulong jang nong bo satisfaction ga malia da tim zo lo zo le
3: ah hao ni zengr mi la ji tu bu yang lo ma sa song do
2: oh ne
3: de zhi yang lo zengr m de song mang zi sai de nya ya o dang asu nu gi asu xi sa zai ma dong er na de nong sang zi lue de zi bu zi ga asu de song mang zi ga yang lo la su nu jin a na su an de o dang in general nong a ji zengr mi ni song yang lo ba in dang sa ga gu dang pa la ga sa an de asu nu gi The tsir yang luba ya shi sang dang dir ya tsung mang zha lir ya.
2: Oh ne.
3: Udang asunu gi lai shi ba nong ji tsung mi ni sung yang luba de bu de tsir yang luba ji na. Udang tsung mang zha yang lu.

0: ta chung sa ka chi a chi mer ki nung bu ha bi ya dian nu bi zi bu rang zi ka tap shi ka zi nung bu a chi ma sa du na
1: Oh, ne.
0: a nung chi zi ngar m zi bu ba ki bu ba zi bu ba ta ka m ka zak chi a chi ma lu lir na ta rim zi lir ta me yam lir a nga lam lir a zi I pa ta zi ka chi bu a sang zi tim ta lai shi ba chi ka shi a nu ni u dang tum bang a ni dang a u na u dang Naya shinu zao saka o dani shinu wan da dang shinu ya. Aji asir niya mangar asinu aja radio angar duma. Tumwa zang uzi da ni bilamar.

0: tsunga ya ibat lai nyabu azung ba ji la anam ra su shi mang yang ba hadir ji la sar asam ba ji lir
1: hallelujah kang ju shi da ga ji
0: na asna number asn nong san ji mi ja asn as uk zum rang a asn den kok tim dir asu shi sar asam zu ba ji zu ba ma sa song tu na
1: oh ne
0: sa ga iba ji isu ga reng nyak ta isu ya ba kang gi dong nong angal lu ga na Pamazong Mashaba, that Mitsumazalokja, Gojalagang and Nagi Asumurda Uba Parnuk Tang Taituang, Kajas Parnuki, Kachin Yaraji Parnuki Mamad. Ipa Sarah Sadamiabu is Suagaridang, Akitatia. Daji, the Sirgaji Tsungami Palagan Yangla, Daji, as soon as I am a Palaga Sats or me young Luba, Nuxidumbaji, Atalokja Lidra. Kuda jangarnam zga sis. Asir ta zirga yang lupa da ma, ni da zirga sba da ma, sa sa zba ji niya da ma bu kaja kuli ma ga, da ni bu shi da da.
1: Oh, ne, oh, ne. Aji ganga tong di ba nga, asir ta na, anang wu zidong ya, jala ya gya nga shi nong wo, tang beber nong adu wali la ya
0: ge. Oh, ne.
1: La ya, ano, milan nanggam na zama ni bu, aji dang, tasung mang zi tsungar mi, asir nuk nam, udang yimya chakla, asin dali tibur jung dak si zi, nuk a yang lupa da ma, idam ji ya nga shi dang ji. Ni aga to mo chang or asir la ji kya ya ma ji to mo chang u za da pilmer
0: aw ni
1: sangrami asnok yang ro ba ji a chang ni ali manong tasung ga pok to tak su go asri ba ji tichiri tubur agu gor ta shi ba do tichir nam iba shi sa za kha cha ni sung ka pa khubu ki ai tich sa yang ro ba ji asnok ana special creation a ji anong ji iba ji madada asnok ki talia cha malura bangla sangrami asnok anu taliba taliba Ajungutsu,
0: no, ne.
1: A sir, ba e akinaba maji, a shunok lady drabang la, alimaya, talitubur, chunga turun, madam Zadia.
0: Oh, ne, shidaka, shidaka.

Asnugi kandatan ba ang asitagi, anuman nanitan na unok nung Rabindranath Tagore indang nag asnuk tan tatsagi yung may lamsatiba. India na nga kagat kanunong nung duku ni Sungrung nung ka aser literature nung mazongboba Asian Nobel Simpat ang o Rabindranath Tagore asuba anuko mong pilamdata me duku ne Rabindranath Tagore jayandi amungar. Pai kagat zuluba kan shisaluyum aser Shisa utse zulubatam putu aikadi zongshia aro. Tagore indang kagat kitanjali ajanga pa alima ajungay medita agam aser miika nuklang tuku jarasim gam literature nung Nobel Prize agizak. Pa mapatam nung mimjir tanila aser rangban dulungjim daruk tiba atama mangdang sayo. Pai ano India linak kan jana kana mana zulu kuba achanga linak subaliba utsunung pa shilam tali akang dakse kakat riju dak alaka takori shisaluyam aser tamalinshi pener aruba nung shilam tulo aki pai ano Viswa Bharati University a tindat ipa penjong nung subaliba sindung kakat kanu jimpishine Kandangan aser by Zuluba Kansidin Limsadabar. Itam Punjong Ajanga Tagore Indang Titi Aliba Sinbang Akam Zubu Akatsir aser by Zuluba Kakat Tam Luktinong Murakata Amshiba Sayur. By Zuluba Mabadam Ajanga Manani Nuburdam Tang Arya Bilamba aser Dalungjim Alize Ajong Musur. Tanna Unagingi Atamar Anumanani Asnugi Kandatan Ba Angashitsa.

0: side kajibo merangga lizela anuya lokpa area baje asa iba opposite pa side pa nuji glass dulio baje anu tasangwa do glass tu ada pugai trasun na iba intangi da iba iba tasilin baje sungai ebu yang lalero sa telung nong do merangga nokse tanak tepir merang dulio idak si mubung tasak si yak tasak tasak
1: okay how asu tangabu kja minuk sir
0: asu tangabu minuk sir
1: freedom chamber atung tpa yutsuba da kala kana okay fine iba selen ju dan directang jugo gpi nungar mungmung nungar dum du nok sir asu processing asu janung da kan leba minuk sir dang je
0: acha uda pre treatment na gaz ra sa su tu nung du na da su tu sir bola asu noja ke mazang ler marak sala tmarak asu sala saga anu chungzi merak sa da ma kai nok paji thang citric acid ma ya am she
1: ta sen ya
0: saga ni song ai ga kanu aji mali
1: okay
0: saga sun ki nimbu tenga na nimbu tenga ya le bang la oda tenga zi ya tra mi yok de ber de den zi oda marok ka tenga zi se bang la marok bzi normal zi ya wa ji zi nu ji sung tu ma sa squash kiji kiji asu no yagong zar idam do pen mat na yuz da sirbu
1: how long
0: aji u da zi de le ban nu ji u da minat ka ji mat den zi da lang ga mat den zi da sirbu aji mat den er nimbu de nga zi nu ji asu ratio ji aji nimbu de nga maro ka sar mong la zi maro pa zi
1: okay
0: idak tu mat den er kalen train nu ji ayuz
1: acha
0: da sirbu ju kong dak zi za de
1: Okay.
0: Squash nor do anji chungwa dang lerong la kunda trok nuwa chungwa dang a khong ar
1: Okay. That's no squash sang. Acha process ji bo kasa dang aja.
0: Kasa dang se.
1: Okay. Nai shi ku citric acid misra nimbu dinga.
0: Nimbu dinga.
1: Vinegar nor ya guda.
0: Vinegar ya udang am shinam shi de. Kiri ya la aja acid dang asung de na ji. Na ka nong na inyak tak si nimbu dinga mali. Vinegar mali. Sang la steam as da de.
1: Oh, steam 아시쿠마스즈.
0: 지부가 농 지루 녹을. 미츠자이 녹스즈. 다디시 농 지리즈 아슴서몰라. 미츠지 티스푼가. 다스레 역시 마타즈. 다스 농 지물로 알리바 농 야독바 스팀 자기랑 지용즈 두 농어지. 아지 스팀즈. 다스 아콩즈.
1: Tarik minuk serang tangguja.
0: Tangguja gitang steam sedak sese.
1: Eh, cik cik reason nuang aja.
0: Alang asal nuk any bacteria leh mula item sama aja ada mah, tapi sese ada mah.
1: Okay.
0: Tapi sebab cung tu sungtu nungji carbo color ya kah ambilin share sese.
1: Yes.
0: Saka itak sih fruits bu masa aja, ya bu vegetables. Sungliu inang fruits serang la aja bu nimbu tengah aja bu ambil
1: lah tas. Fruits far chicken na no aje arudi bengena dilaya season nong bo talu bu sa dogor asur bo kenne nungi bo shi sa dogor song do na iba ya kuma brazil raser
0: iba ya jong jong wa shi dogor second summer ji zi da zog nong ma den zi
1: o
0: ba shi bo ma den li dang i de ma yak zi zi de mo gong zai yu zi da shi nong ba da gap du la bo gor ya da shi bo a shi zang pen ne a shi nong yi de la dang a chi dog zi
1: 但是吃刚刚的时候他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了他吃了 Acha. Normally, ibe ya anu ko kui nombo kung ator. Anu jilang chongali nombo.
0: Anu jilang chongali wala tumedo size na kada le wala yung pinanda size na si. Sa kunta truck tenet tasi nombo ako nga. Anu jil chongali lang ang masarong wala anu nombo kung ano ako nga na.
1: Aiyah, how acha kung ano chong ramz? Ah, ano fruits le nigan mipti ni?
0: Aye.
1: Fruits le das no. Tadi si zaki mama liama. Asurbo ano sumumunong rama ano bulong kanang cirebu dang lakato korju do acak do tuntok sa dang harjaje bulong nong rama he itim ya kumasa kung ayor na
0: that